hamire sagaba no kato lawa na chuma ne ji kubule kubunyo ang hayo na kire bayrogyo o na jile no se yuta no ma sona mo te khomo ma khomo ni bagasab no logi mana yango bayrogyo.